Rongwela ele kondoma tambeu na rongwela ele kondoma taluma rongwela ele sa sa sa sia yang yang importi ka oli oela.